Mamoutou. Inyo. Inyo. Ada Osu. Inyo. Inyo. Chimamama Osu. Inyo. Inyo. Inyo. Inyo. Inyo. Inyo.